em yong iu ong hey blai pe kini ki jing e yong a ki wo kro hen re ton ong ba thani hey jing e pe nga em o blai wo kro kuble chi bon ya ko por ko ko dor yong pi

0: Ah, kan ni teman untuk dia orang ikut je lah, mana kuat kami tak support dekat itu. Wah, kini gi food business ni, kini kini dong pemi bam kan tu, bon lagi. Man tam man dong bon gi ii gi ang baik gi food safety officer ni gi regulator upa ii kata nang. Te jenjar hau la inspection man nilai cek iki urak uwi pa uwi nang. Mem kata man power kata atau kata sang. Te keman gi le mi dega ka solution hai tele man le ii dega wat di large wai ye kini gi high risk. High risk ki food establishment lai pe chai kita inspect chai kita te khnang yo pai ban biang mam biang mar kom chnar kom pan mi ir kom khoit mam mam khoit mo ir kom le gi kom chnar gi ti mar bam na di gi khnang wa yo ye yu nu te lakam chwai gi tu gi jek pam ma gi high risk food ma kam tam kam gi ni gi ki do ki amai ki di man gi tut ki wa da song ye ying kelong kate gi ni ki dot lai jo he gi ni hlo kan ni gi cha gi ni gi ki prepare food lai gi ni kam bi tut ki wa chat de chat yam tu he tu le man e gi tu man identify ni ha utok man gi high risk food gitu ni ha wa jo cha min ni por si por kam ni ha kam bi tut kan ni de start size kan ni de perlu mai ni gi jing wat jing tip ing tu de cha utok man kam gi ni di je jing bam man bun sin wa tok wa yok kut gi perlu na gi ni de e gi ni cha i lai man e priority pendep chai ki la inspection te yiki tin wi ar man grop man loris te man in ha den per ma mem mem ka du yogi ka kot kum ga jing dum jing tim ta man rob du nan itu pun mi kini ki kitut ye ta ko le ta ga solution na ta wa hadu imbelin hadu ipan em ga te ga culture yang mai nadu kini ki nong pun mi bam nadu nong grab hadu ki nong chat nong yi la u em ga te ga culture man ga food safety culture man ne ba to do hu ye cha u chong ga nang wo ro ya du ko chong ne ba u em gi ke te ga jing kit khle ne ne te ga jing ba khle wo u chna gi u le gi wo ro ja man de wo khoj u bnya de wo to u mi ke te ga ki em ka em gi ki sam ne ni ba ng di wo pa mi gi te wo so wan de wo ha du bi u pon speed u chem ma ne ne liang yong i hi man ki ni gi report ki ni gi chem gi te gi to tri gi tu gi wo ka mai kam gi te gi wo em ba em gi chem chem ka bu gi tu gi nang pa mi kam gitu hadup ki u speed cham kenang wo ye ki u pen sngek chwa wo ye ki pen lai ye ki mar bam ko si ang ki chini cha po ki yau ki han te wo sanan to wa de wo pen tip ye ki ni ki yang tip bam nang tip di man pen tip ki kaman ki ur kom u check ki ye ki ni ki bam gi di ang ki u tok pe ye ki hi ka ye nong nong piang mam biang magi bam gi di long hom mam hom bam gi kam tam gat ni ran na wa to wa da push hai ni ba kam gi gi ni ki khar khana nong gi ni ki kri ti song de song ni gi wi gi ang mai big brand kan tu to pe hai gi ni gi ke tu jing song ni ga label gi de kre ge tu khnang wa ne ba yo vid ni i te rop e u pun force gi wi change gi ta ni customer an ki gi gi force gi gi pun bor gi tu gi nong chana yo e gi de ki healthy alternative ingredients hai gi ni gi ba mi ti ne ba ni i he ma i mi ni ba wa to ki use ki to ingredients ki kam on figat ni cha ai gi to gi to gi ingredients tang wa to on man mem healthy gi safe gi tang man mem healthy gi man bam man consume man bam man gapor man gsingi man mem healthy ke ter kam tang ni pin ki customer an latip ki to man mem healthy dam gi thit ki ti bam man pen dua gi ni gi no chna e de gi healthier option healthier ingredients ki to gi man bam ki ye wan ga jing kala te gam ki te on pick ti sandali gi so de gi ni ki solution yang ga ni ki jing e o chami
1: te mara cheba kadar na heto wa per chebi heto wa kutu kemat pedan yong ka mo yo soft ye kanika kisulusan kini kicing e kiwa pi champi kam ki go pet ko to heni kam te rakhana chebi ile wa da la chat pi na do ki kharkhana chna bam hado ki mar ki wadai haya wa hado do ki jor ki do ki kam tam ter ter kan ni wa da pedam kam ba di bam plastic mo kam rakhana pi negeliang yong ka office yong phi de lai phi de check phi tu bam ka ni ong phi da le ge ha ka scientific method mo ha ka ni ku chuk ko wa thme da ki bor start mo gi tiar gitar gi wa tip wa ini ibam hoinum hoine ubam de wom kta ya ka check khe ayo uru mo wo bam ini bam ka jap mo se dang kwa chu kli negeliang yong phi wa kam ki te gi gi gi wa phi da pen che phi mo hi ki tu ki san rutli gitu ki point ki wa phi da patai pin che bi he to wa itu i jet ba mo te ne galyang ga yong phi mo ko office he ni po west gentle hills kwa mulumala na ga liang yong phi ye bi khuna imrung la kam ki de gite ki wa kim ki bam ki di mo ka mong khana bi ne wa ki do packet le ki wa kta bha lam check ki kta bha ga ye ga me dong bru do ko le mo ko le ang bi thap plastic ki gam tu i di e im ti bi ga man ko กูเมียนก็พาแต่กว่าไอเชมลุมาลานะก็เลี้ยงยองพีเพราะว่าคำกินนี่กี่ใจบ่ามอขนังว่าคืออับยี่กันนี่กับโปรแกรมเชก็กระดาร์นะได้ว่าประเทศประเทศนะพี่ประพีโตว่า

0: kenigi ujok khut ki ku ong chenong kendong ke kik sepak sengi ne hapo yang kenigi skim tada yu bai ibu krek kam gi surok bai gu empu chenong gi te tu kini gu hap sesat sesat yi kite yi gau le kam wa bai ar sepak mitar le sepak mitar hisin le kete lengba kenigi skim yu ile yi skim pan kena la yi bi ujok li ne haka skim yu e rap yi kitu gi bru kam ong chenat rap mesi chenat rap sening kete la yi bi ule te u chenap pung de kha kete la yi bi ule apu kenigi skim pu penmit penbhai amba ikpear girsa iketele manji ule tegemin yi yuda bekre pu chnong de langbun ke jingduna te de bekre be inumba gini surok woki umbam umdi woki ni umsai that te kat hu chem mi ga ni te langba em ngini ke skim de mut man ke chimbun ke jing bentoy kham tam i chen chnong kendong langba ke ni wat wat mit penbhai ye ke chnong ke tha wi ngai
1: te sya suk man khana bi i ma ke jum mulu mala hai to wa ngini ke skim MGNRGA tentu ong pi ha ke ni ke chnong yong pi da bon ha yo mentoy pi wa bon ke ni ki kithau yong ka nong em kam usurok ti ye pi kuna mulumala hai to wa ni usurok wa yo pi ha ni ke chnong mut yo pi kat te kilometer si snem mo kat kam wa yai tha
0: haling wi to wa ke ni ta mut la ling office em bo wi am ba kan nu kilometer si snem tang chong ha i gi nong chong chnong la da i hi klan ni khui ta mut de yo bun ta li ye la da i kam nong chong chnong du na ai khui ka te ta du na hai jing yo ta la office de ilad bi gi e chobo um tu de e gi shok ar spa san phau mitar ta la e klan ga khu chi bna ar na le bna bun ngong khu mot lai pan i de we ha ling office kam wo pa i ni la to de ga block mot de lai e klam an us hab da yen gi e an de ga we an ga wo order ta lam yen i pen dab i ga te de mot ki um pu yen gi e i de ga we kani ta him ba gi le lang ba ga job card holder kan ngut bun gi ta gi am ba gi nong chong chnong bun job card to ga ni de mot him ba gi lang ba gi nang khen gi he do ka nu bol man to ha go wi job card ye di man chi spa spa ngai ha kan au nang pulut hi gete man da lut an gete wo bo snem snem to hab yang ngai kan pulut gete to mulat klan ni khoi nang kat pu dap to mut ki liang ki de ye bi gi
1: smart hu ki yo man to ye ga te dang am chuk na lor ki kam ong pi ke ni ke skim ni bon jaj pha yo bi kam ki umba um di ne ki kri marat mo kam ong pi ki blang ki mesi ne te ki bituan mo te na lor ki luti sengken ye bi khona i mulu mana ki ude yo man to ye ni ke chnong na ni ke skim
0: te po chnong yang i hi kap te to da em bai gi la san ru to li gi su ro ki te to chpo dong to do ko tai la nen chnong li tai le ke wi ru da yo kam wa as pa nya pha u mi ta ram te ke wi an ke ni wa nang yo thme la do kom ti ho hot do cha um sai that ke te le da yo ka kam wa tuna le spa mi ta r go ke te le rap jalan go ke wi an ke ni wa lai la do la pa di chnong do u bi cha chni cha do yung ma ne chni ke ni le da cross ko ke te as pa mi ta tam ki ni to gi le te li te mur gi surok da da man gi le ki min ba do da yo jung man toy i po chnong bo thao ki te gi surok khin krok di u than kam ong kam kin ro ki te le da yo da bun yo yo ku chnong am ba ko dong ke chnat ki ni gi fencing le man da yo bi ba gi jar jar gi dong puji ru yo ro art le gi ni gi dong de man hi kam gu rab bing he ta da eman in ru dong de gi te gan gi ki te gi so dong wa nang thau la de i le nang bekri ti ri at
1: ta sia suk man bia lang ba ko ni ki MNRGA de yo pi chbon ki jing man toy mo he to ho ni ke skim he ba da khana pi le i crash tom yong pi wo pech wo yo mo yi di em kam ta he to an wa ka skim ko te ne ko ong pi PMAYG scheme ta he to an wa ga nin yi mai ki ki skim ne ki la jing rap ki yo pi
0: ta ha ling wi to an ga ni ga PMAYG scheme ka ni da mot ko khut ga chnong ga dong to ka skim yung ne ka ni ga skim yung da mot yo jing rap ki bro ki tu ki wo do kum yo lat u chna yung ta ga sarkar bu mi ki ga ni ga skim da mot yu yo ki chna yung kam wa kam le to khut ne ga ta ga wo da e le ki chna ga le to khut ta e ki le ga jing rap po sa kam wa chi lak le phao ga te da man ga skim ta em man le gu nang e ki lang ni ga chash lang ngi gune ge MGNREGA wat ne gne le en ge rap kam wa arpha jar tam amte mul kam nu gam nu de man be ge chilak san phau yo jing rap ki ge wi ki wi te po chnong ngi te mu de em kam wa so wi ngot ki long yum ko de yo chmun toy le gne ge skim
1: ka jang ma hai to wa gne ge PMAG skim ma ko ang pi gne ge skim mi rap ko ya ki ki em yum ma ko ha kon kom pi GP ki wan ki long yum ki wa yo ya kam ni ka skim
0: he kan ni i da paj ba i wa tu hi gi long yung gu wa pu em yung nang sa ha yung ga be hum yo lat de u chna yung chna sem nang kong de mu da paj i gi tu ki wa ar wan em gi yung yong ki kum hoy tang ong de slap le da paj ba wa mu yo de gi repair kam ni ki te le mu da jit ba ye gi tu wan gu ra mit ba de mu di gi tu de mu nang da paj an i de mu da h y

0: tăng nâng công ý để đập bay bị cái tu gìm em lát ở chỗ nào dùng cho xem từ một đại ý cầm là office là đập hạ cái ấy số mít gì cái tu bớt tới từ một đấy liền ngang ý lệ cái vi cái nu nó trong chỗ nào đập bay ý cái tu em lát từ một đất thổ vậy cái đất số mít vậy cái chả office
1: cái này cái jet ski mà các bạn biết là the jet swap pi này các chỗ nào mà họ số mít gì cái này cái long yong từ một mana số mít bị chạy tai một mana poi hay cái office của bộ bed mà em cái chứng ấy của champi hay tổ vậy ní mà em mà suk mà
0: cái chứng ấy của champi tổ và new scheme central to rap slam gi vi yo chbo um to la tho ya te tang u yo an ki arts nam lis nam ni dao to la office to mod dali gi kam tang wa gate ga survey wan nang wo ong an gi len ja gi gi le survey ane gate man da blut ki wor le tembing jar jar gi block nang te wan ge sarkar e sanction an ge te yo an gi mkre e ni ski
1: te sang suk ma han bia chipon jet ma ki scheme kam ong ne mnr il jole jong hi ka PMAYG scheme ne lega jong hi te ulai sa kini ka wali ga scheme ko ampir te ne khna pi ga Swachh Bharat Mission Gramin te he to anwa kini ga scheme ki gi te gi te gi je scheme gi wo man to pi
0: te ha po kini ga scheme kam wa chnong e kini te da te yu ba ga li ni la office jong PHA te da yu bi ni kam gi ong gi pan khana ne gi toilet kam gi te te mun chnong da yu bi kam wala pra pau tam gi long jung wa da yu jung mun toy le kini ga scheme te ha kini hi te mun kawi wa yo suk ito wa menchwa na kat bu em gani ge skim to is nong kendong chni nang duna ambe kete ge yo ke kot ham tam ki nong chong chong le wat di ge uchna yi pain kana lam bu em ong de yo ko sa nang ba em gani ge skim de mot de yo uchna de mot kete ge khoi ke chngir le de mot de yo ya cha klo cha kjam le em de kete ge jing je kle te kawi to kete wo nang ba gani ge skim de mot wan ra ge chi bun ge jing mot to ham tam ye ge khui ke jngir ha po chnong po tha ke ni tmo da ha be go lung ba ke te pan khna
1: ke ni ke skim ka bis be ko ya ka khui ke jngir rong pi pan khna mo te ka jak kwa okuli pi mo ha wo yo pi ke ni ke skim pan khna mo mo kaman ja ye ki ka paisa mo em mo ki ne ka liang yong sar ka wo wan chna ye ke ni ke pan khna
0: ha liang wo ye to u ke ni man chwa he de palai be ge ye ka paisa yong ni ki bro ha ke ni ke u khot ki WSC akau kata tu ada M hingga ambil ke akau yang kata M presiden chairman wugi member hei temu de pelai bagi posa hakan hingga WSC akau kata wan temu de E bet de Smith bet ikut Islam yang kiri teman teman individual ke teman depan skim hingga tembing ikut Islam yang kiri lembag akau teman de pelai on office penting bagi E kata tu de yuk jumun toy ke E ong on E ginong cong cong pada like ke himu tu posa tak cenai de pun ne tak E wan kam ginong cong cong temu hab check E temu hab pai ai chna gi mom em ye bol se te mot em ru chna gi tang ka do pai ga te te mot ki nu gi nu gi da yo kham tam gi ni te mot ki de pendap hok wai ki de chna bi gi
1: te sa su kan ba ki ni ga scheme le an bi ya da yo pa ga ni ga chna kam ong pi de yo ki kam ba pra phao yung tam chang da te yo ti wa nai ni che khamat onang yo cho yo pendap yo man ba ka chna ka thao ku khoi ku chnga te to an wa ga ni ga pm kisan scheme an te ye pi khana mulumalan he to an wa em ki ki long yung mo ki wa yo na ga ni ga negani ke scheme
0: te heling wi to u gani ga pm kisan scheme hegani ke scheme nong rep kam wa da e gi yam ba da e ra poisa ge le installment hag chis nem hadin ge le bnai da e gi arjar am ba hag chis nem da kan thu ba ge da man gan ru hajar nang ba wa yu gani ke scheme da mot yu chi bun gi ching mot toy wan ra ke po chnong bo tha da mot da yu gi nong song chnong u thiet kam gi sembe juhur ha ong gi da wai gi da chin pemit pem ba ha ne u i nong sngi le e gi ta gi u ki lang wa ke hag ta ge ke bri ge khanda u yong ke ta po chnong yong i hi de em gi kam wnyau phau ngut te gi wda yo mon toy le gani ge skim pi em gi san te ga te de mod pan nan gi apply te me te mod tu chnong i de man ba du ki nong rep em hi ong gi wa kre le pu em nan du na te mod man ba du ki am ba du ki nong rep he mod liang i le na i panda ban i gi ta no tu sa yo te mod i de panda ba i ha gani ge skim le de em man gi te gi kai la nyong ka tu wa ha ko wi ge yung te mod yo panda semen semen ne um yo panda boro chi yung
1: nam ba gani ka skim nong rap kam ang tinne kami to ka skim yang semen
0: a gani te de man me ge yang semen he mun man de ye ka ni skim de mut ki de pen em kam ge ni ku jing em kam ge yang ke de pen em kam me ka ye semen semen de mut wan ra ge jing mun toy semen semen de mut kerchan ge le ki yu yu ku thiet kam ge te wo ang ge sembe la ne pung khoj mu nu yang ke
1: bahan biaya kan ke PM kisan le ke skim han biaya ke warap ya ki nong rep mo yiki tu gi uduna kam ong aruh hajar cisnem le ke wi ke kelat jing rap ya ki nong rep mo dan ni kan ruh hajar pengku ko ya rep riang bot ani sa ko bitu wan mo lor kan ke PM kisan bot ani sa kan ke JJM mo ko ong ke jal jiwan mission skim

0: to ha ka umba umdi ta ha ka ni ka chanang yong pi the bones name yo bi ka ni skima ma pa em muslim ha ka ni ka chanang yong pi mu lo
1: ye ka ni ka skim de mut de yo ya de mut la do u ni u usnem mu de deb he sdang ki ka mung khai tang wa kat te de mut de man ba ge ma de yo ni ka de mut de poy ba kut ki thuluk yong te leng ba ka ni ka skim de mut yo chu bun yo ki jung mun toy ham tam mu de wan ka ha do long yong ka wi ke long yong de mut de yo ba ha do ho yong ba poy ka ni ka te em le upai u de ka ne ke am ba le do u ta ka stock de poy ba ha do ko yong de mut mung di ulai tong ka mu mun chua ha gani pa yang e de mut kam tam chnong kon dong nang jngai ke te um pa um dui mun nang ba em ngani ke skim je je em de mut wan ra ke ye ke jing suk ke wei man le ke wa am ba ong de khuj man de em go um de mut ke te ge yung ge sem le de man de de ye ke ab khuj kun su ba de mut man ke le ke wa yu suk ha de mut man go ju ju mun toi chi buon ye ki pa nang chong chnong yang e ha gani de mut de po chnong yang e de mut de am ba de yu lut hi ke tu to de gani man chwa de mut de ba ke em ba ke long yung le ke wa am tu am ar le yung ki um em him ga ni skim nang ba ki wa em um ki yung temut ki wa bun ni temut wa ro da him ba ki ga ni skim temut da yu ila da ga te le ga um temut da bing ba ki ai da yu ba iman ke sngi he em ten khat wa do ga nang ba wa thao thao temut em ot tan um hi da wa em lai ki te em te ga te temut nang lieng wi te ni je je em ne ha po chnong temut man da yu bing ambe de mit de ba ga
0: ka ni ke cha cha em mo ka mang phi ka ni de pan po yung ba ka man ko wi tru yung ha yung ba te yi ki tiar ki tar kam ong yi ki pipe ne yi ka pha pha rin ha do po yung mot ka ni man lai ka nang sarkar wech mo dang em mo pulut dak na ide hi mo kam kam phi rong rang ba chnong wa pa ja ni yi bi pun che ka jang mon ki ni ki pipe ne ki tiar ki tar wa hab du thet ne yung semen mo wi yo ba nak sarkar mo
1: te heling yu tu u gane te yu pi kat u rin nang kong ge da e ba ge sarkar am ba di pri ma ka te da e ba ge yu di gi pri ka te yu pi da bieng da da han awa re le ka te te mu da tu sap an pa de ge chnong ta ka te wan da em mon hi ge committee yang yang e da da thung ge sap committee ge te te mu da em ba ge chairman ka te ri ge member he pa dung ta ge ni ge je em ha ge ni te mu i ka te po chnong ge da krong ni le ka mo san pha dung ka ge wi ge long yu ka ni ge po sa ban em kam ga to le ja katu to mo sarkar mu yarap di ge ai kam tam ye ni pa yu ken nek le top ha do yung man si gi de mun ai de yu ba yu him de te po sa uti di tu pa le ne em gi ni gi ken ja kinu gi nu gi ken ni gi bol tu le gi skru ba lek yu uti de mu tumit pem bhai ta de ja wan de si de gi min he wan gi mun yi di gi chnong thiet ka te le liang office da ong ba gi i happen tip is office yu yarap an gi ai le ne yu chna lang ma dai de mu ta chnong ya te de mu am ba de krong ba ai san pao chi yung em lek kita gi bru thong i kam gu ar ngot te to gi dong wai ambe kita te mun yu wai gi la do la tala la tai ga top bus tok ambe ha do tum po gi te yong yung gi bro te em mai la ling gi office wan gi tu nong pendap gi tu do em hi do bo do office tang ka gi te wu wai la top che yung wan gi te mun i la chnong i da thong i ar ngot ye gi te la da su hi de ka te ga poi sa o yu at i la gi ni gi long yung wan da su an ye ke le kam wa le le hajar ga ga chi benai gi te gi nong wai te gi nong pendap wan da em man gi bru yong sarkar
0: cha suk man bia ka ni ga JJM wan ga chnong nong kong kam wa de makna mo ha do yung ba ding ding ya lu ti yong phi wo par khat cha khamat da thao pi de ku committee wo ji an phi wo pan biang an phi ya ki bi tu wan an wa kam tom ong wa wa da em ka hai tu hai ta de mon da tip hi de ko chnong te sang su ha mai na ban ta ka tu ga JJM te da lai biang isa ka wi tu wan an ka scheme te ko ang i ka PMGSY Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana te to an wa ka ni ka scheme ki de mai ki ban ta yong ka ni ka chnong wo yo na ka ni scheme
1: hay to ka ni ka scheme ka ni to da man ka ka scheme yang sentra skim surok ne wo ong senang kendong wo chea hai ge kani temut wo da yu jumut toi temut lo do ta la mo gon dang ha do po chnong ni kani at ke skim wo yu ya te kani wo khut ki ke pradhan mantri kran sadak yojana ha kani hi yu temut lung ba ke sarkar wo da e yo yi kani ke skim ham tam i chnong kendong temut ya rap ha ge i lung ba em surok temut da lai ulai ya lai ha la ne u yu i le pom po yi ki mar ki yang ei po cha do cha juai la ne chnu chnu ki tha u ba kani ta da kre ba ke lung ba ke surok
0: yi kani ke skim ma kani wo ang PMGSY ne ko ban tai surok he mo dang em ki tuan mau ke rap ko kawan duduk kawan kilometer
1: kate cho de mut lung ba gni ge skema de yo i ka mole kilometer kate te de poy ge ka da do wa tre chnong e de mut kate nang tho i gi lat ki tuy de mut kam nu wan yu pen yo wan ei la do chnong wan em man ge chnong an ke man kam ge dong ha do chmu rang ge te le